0: Doha ko sa aning idugod ya sa Rova lang ta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga mo ma baudu vi.